Ke ka mokgwa e leng gore re e betsa ka teng moraetsi wa ka, le gore ke a mo rata. Pina e monate e tswang ko Mahu, yo e tswa ko Mahu, mosetsana o motonna. E ka re tsamaya mo go yona, ga a tsamaye le monosi man. Re tla e sheba gona anong yana, o tsamaya le GL CJ le Thukuthela. Ba re bengicela, ya ba re bengicela, ke a kopa tswetswene, ke kopa seng, ke a kopa ne, ke kopa past tense, ga ke sa kopa. Ya le one mike ne le mo kopa kopa yaano. Seo a ba setsa a ba re no yo tsetsa go kopa tshwantse bele gore di nna ko past tense. Ka se bone one mike a tsamantsa a kopa kopa fela. A sa dira gala se seo, ya ke kopa ka lebaka. No kopa ka tshwantse o kope ka lebaka, o kope ga o kopa ko bankeng, ga o kopa ko kae kae, o itse gore no this is like a business transaction. Ya seng o kope fela fela fela, o kope kope kopa kopa ke tla fiwa for mahala. A re sa dira dilo tseo, it's nothing for mahala. Ya ga o tsamaya o ntse o kry-a dilo tsa mahala, o itse gore no le control e tlo nna mahala. Ya whoever e leng gore o a go fa dilo mo o tla control, tla go controla. No ke go fa dilo tsame, ya go controla. Ga e le banka tla ya go controla le yone, fela go botoka ga o controlwa ke motho e leng gore ga a tlo bua le a bolelela batho gore no ke a mo controla, se ka mmona le yana.

kanti sina muva liyabukwa. Ongafuna ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagugu.